0: Jésus.
1: Bon, il y a frère, et viens.
0: Banda. Les gens se moquent de moi. Que l'année l'a fini au comme ça. Moi, je crois toujours en toi.
1: Allez, les gnariens, washimimi bébéa. Yo, fakekena, yéni fawia, tu es souchéré. Yo, oro chikene, souchéré, ni oro chikena, iba famé. Ama, j'en. Oyome kokorofa ye awefa yofa ton shine ila mafanga be ila magira be kan ida ya kan min e yemin mefme inwani aka yemin mefme da makaya nga nyaka nyemeno ani aka dashi wono boye fere adis adise wono boye ka ko yin chike kanje no jande yesu sheria ton ziko yoka ya faye ne mama ke telefanga ya faye ne mama tonga shiwano ya fes mai ko ke shi ko kora yenga yemunda kasanga be juwa ne warki kemba mene kanga shiwano amma dike bo won shikane sukure waran shine sukure irina ka ya kake kin peme da afri kikin peme da afri ka kada shimbe iwo kikin nuna ba fe ni kikin kreni te nga sham kike nan kurfako amikur kuni be kadashi mwono be korkuni bukata ne jande su shiramo ambere fagide kebe be nga sono kurunwe bo ikurfe ni bafame adines ma kurfako kuni bukata da makka kadashi ne ikuni bukata agaya yenshika fam sem bande e bondori na fama mwe bakara dinan kurci te koyoka yen kurkuni dikebe waraye ngori cikin dikebe yang ay korofere nshini tangara funya masuire na blango na niza abra mokwe borone no abrasa ni mokwe abrango na niza abra mokwe borone no abrasa ni mokwe wala abrango na ni mokwe borone ngwana abra nyen mokwe abrasa ni mokwe bekun jande yang ay bondora dine kun kun kare kurci ne bukan shine ne korofete ye kurkungu bo yanga ngebe wono ne kurkungu bukata yesu da mashina yeyo amanshe yanga tanafo asmano jawad yanga ichi droba loring bumburim le mor kamne be fere buti tan irisuma la baria ka ye droba bwe ye droba bwe be fere apprenti yanga sameke muhammed nyeko meni yanga yasuri yanuma naso yanga krefe njen sanga yanga doande lori tintim ginabri be afrika pakin nodo yanga nyaka yetanafoni samake muhammed yanga obo iti galula bo obweti galola nzwe ndarenzwe yanga na sam frenyin tentele obweti nyene galola nzwe ndarenzwe yanga yanga nyene shi eula yanga kurushi e bo iti machine kako matin chine be afrika 3k bo yanga iti fofwe yo bo yanga e yetanafoni wule ye patron yetanafo asumano jawade so shire kunkun kare jande ne korbuka ya dina ikrofite gban fenengo samake muhammed jeko ka yanguri tanafoni yakorfere ishini ayi tangrafu nyamansu abrangona ninyo wara abrangona ninza buru abrangonenzo burubeku wara ankorfere ya radio communauté la voix de l'outil de tangrafu nyamansu irina blangona ablana ningona blashin yanga bon meji su ne ka wo to yeshuwan le yanga bon doriya dinan kroti ahine yangeti anshe wala bariyo yewanjoka miefo yeshi bache bache ini inema chicha Abraham ako dori